Thank you.

for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

Thank you.

Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

Thank you.

0: Alison Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Sunzone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
1: Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunzone kag vitamin D3.
5: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: karon may migraine man kamo, amon dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha miss? miss...
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Tiin tagali mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, galit, diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Salzone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: ng all-in-one sa presyong magkaan.
6: Salzone Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
10: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: XFM Exciting!
12: Mga katropa,

0: FM.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May tagline na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
2: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabut ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
1: Vision X! Marami na ang natulungan!
3: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
6: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab! Ng pagmamahalan!
7: Turbo!
5: Oh, yes!
6: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
5: Mas lalakas ka pa!
6: Sister Pain!
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawas. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-a-take ang akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
0: X. XFM. FM.

0: FM.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santol Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santol Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gaino ko sang order yung ang kape. Gato kang pagit pagka-nervyoso ko. Ipatila ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag Vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag-Santol Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Santol Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
9: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako minangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
5: Santol Gold Coffee Mix. 66 sa ating antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
0: Extra.

0: XFM.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
4: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Problema ko sir, yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
4: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gain. Kamutol, testing mo bala. Kampiyon kid yan, Turbo.
7: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
7: Turbo, may maka at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain.
10: Ako balisili. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili
7: sa mga bukika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
0: XFM.

0: Gold. Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon

Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santol Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butik.
1: Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapat. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh. Laini pre. Nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
4: Unsa? Nakaturbo po tiyay ka?
5: Wala wala gid ka peoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pay.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: X. XFM.
2: FM.

0: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabatsag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas. Kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa akong kutipan ni Lilo.
10: Sa akong call center agent.
9: Burmy, gina ko nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
10: Ibang ganyan ito sa akong sang
9: Sister Pain.
10: Nasigda, sige naman hulang pagsakit sa
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: XFM.
15: FM.

0: FM.
1: FM.
2: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
3: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
2: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
3: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako ay saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na kitay time of extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
5: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Ako si Lani, isa ka bus driver

ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: FM.
1: FM.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santol Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santol Vitamin C. Kasi some 25 years.
5: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulaan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santol nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
7: Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
8: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ka ha. Pero dali lagid bala. Tiin tagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit, diri yo.
9: Ah, dali na.
10: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
10: di mo kailangang magtiis.
11: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
11: No more!
10: Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santol Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bili sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
16: Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: FM.
1: FM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supple Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Nanabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si John Mari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag ka, puy, always lagi ako night time para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Kung si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ng akong dali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: XFM.

0: Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose beans. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugaran ko, kinasolve ng sandun plus gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung sandun plus gold.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanig gasang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Clear Skin Beauty.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan
2: at masakit sa pakiramdam?
1: Kabagyan!
2: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Santhan Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
3: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhan Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: nila. Tumong aking kamay ko may bukol. Binan po ako ng iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Sandon Plus Gold. Ang kape ko, Sandon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sandon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sandon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Turbo Food Supplement Ferment.
7: Ako si Eman, isa ka driver, buntag gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
6: Turbo Food Supplement for Men.
4: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako gali si Liz and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Sandon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sandon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sandon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sandon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: XFM 103.9.

0: FM.
1: FM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Sample Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science on Vitamin C, nawala na ang pagiging sa kidney ko. Ako pala, si Kathleen.
2: Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
9: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: XFM 103.9.

0: ng kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
3: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
4: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na

0: Turbo lang ang exciting.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: XFM.
1: FM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nilang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santo Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santo Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Santo Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santo Vitamin C.
2: Santo Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Garantisado
2: maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
2: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one sa presyong magaan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-Sister Pain.
11: Muscle fever.
9: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
11: Mag-Sister Pain.
9: Kangkarang pain.
11: Fast and safe.
9: Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sister Pain.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
2: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
1: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Maghihisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
7: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki-butika.
0: Sister Pain.
8: Si Michelle Legarie, isa

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga buki ka.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: X.
4: X.
3: FM.
4: X. FM.

0: ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: X FM.

0: Gold.
1: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh yes.
5: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: X. XFM.
2: FM.

0: FM.
1: Santong Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santong Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santong Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
2: Santong Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santong Vitamin C dahil hindi ko ramdam pagpuyat ko sa gabi.
2: Santong Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mambibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santong kag vitamin D3.
6: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: karon may migraine man kamo, amo ni dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, hamis. Miss...
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo man ko sina ha?
4: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, gali, diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Samsung Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyong magkaan.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
9: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Extra.

0: Hits FM.
1: FM.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabut ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
2: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
8: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
7: Oh, yes!
8: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
7: Mas lalakas ka pa!
8: Sister Pain!
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kung ako mulali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
10: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili
8: sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM.

0: FM.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainom ko sang orderyong ang kape. Dato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix lang git ang kape ko.
5: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 coffee mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
8: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Santone Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
5: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
0: XFM.

0: FM.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yung nang astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the zone, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
6: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
6: Turbo, may maka at klabuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
6: Sister Pain.
9: Ako Valise Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: palakasin ang ating immune system araw-araw. Bangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
2: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
5: Ako si Joy Javier. Nabuti yan, gigusang una. Kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi, wala sang energy. Isang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kitbala. Kay Batyag, gugid ang pagsik sang akon lawas. Ganado, gugid ko sa akon ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: sarado si Balam Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus
1: Herbal Oil. Assist the pain.
3: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang mayara na assist the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
4: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
4: Ibilis sa mga buti ka.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: XFM.

0: FM.
1: Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangustin, malunggay, bawang, spirulina at amparaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape.

0: Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
1: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang aloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
0: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Sister Pain.
3: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.

0: SFM.
1: FM.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
4: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingit. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka na.

0: Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagdugin sa nawad na pagbiyahe ang sestapin. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inobus ang sestapin.
1: Sestapin, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapin. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Redder. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM.

0: Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santhol Vitamin C, ang alkali.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabatchab ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugid. Patsyag kugid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa.
4: Mabili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
11: X. XFM.
12: FM.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Sanfone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: work. Sanfone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Pagbili
4: sa mga butika.
3: X. XFM.
4: FM.

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, psst. Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad lang ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dati kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa labutika.
7: XFM. X.
8: XFM.
7: FM.
8: XFM
7: FM
9: 96.7 Classic Rewind. Yesterday's Hits
8: XFM.

0: FM.
1: FM.
2: 96.7. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
3: Ka-exciting, oy?

0: FM.
1: FM. X.
0: XFM.
1: FM.
2: 96.7. Classic. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: FM. Santon Gold Live Testimony.
1: May lingakas, ah. Pinubuan ba na parang lunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon. Isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipagi ko sa mabatian ko nga Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus. Collagen. And glutathione. Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: XFM
1: 96.7
2: Classic Rewind.
1: Yesterday's hits.
0: XFM. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: XFM.
1: FM.
2: 96.7. Classic. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: X. XFM.
3: FM.
2: XFM.
3: FM.
4: 96.7. Classic. Yesterday's hits.
2: XFM.

0: Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy booster.

0: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin. Sister Pain.
7: Ako pala si Lisa and I'm proud sister.

0: tatayon pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: X FM 103.9.
1: FM
2: 96.7.
1: Yesterday's hits.
2: X.
1: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansown kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansown plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sansown kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kating, babalik-balik lang? Gamit na ng Sansown Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansown Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansown Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga butika.
0: Sansown Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Damon ako na tilawan ng kape, pero lain gidyang sabor sa Sansown Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamu.

0: X FM 103.9.
1: XFM
2: 6.7.
3: Yesterday's hits.
1: XFM.

0: Parang pain. Fast and safe. No! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM our permit number 0098 series of 2026.
3: XFM.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than never. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Go!

0: Mayang aga mga katropa, oras na to na alas 6:13 sa aga, ang Express Balita Sunday Edition. Adlaw sa Dubigo, Petsa 23 sa bulan sa Agosto 2026. Ako si Katropa Ed Sese.
1: At ako naman si Katropang Wendell Balinareo.
0: Yari na ang mga nagapanguna nga balita.
2: Express Balita.
0: Headlines. Sa balita lokal.
2: Express Balita. Local news.
0: Congressman Albie Benitez nag-ako nga subol na ang panahon na good ngay postpone ang barangay kagsang guniang kabataan election na apang kun may madamong sentimiento mapangitaan gyapon sang paagi.
3: XFM News.
1: Duha ka notice of violation halin sa Environment Management Bureau ang dungan nga ginserbe sa Bacolod angot sa paggamit sa landfill sa barangay Felisa.
0: Bagong villa sa Bambukal Resort na ginapatian na makapaamag pag-iid sang dumulo sa lokal nga turista. Sa Balita Nasyonal.
2: Express Balita National News.
0: Presyo sang gatong, may sunod pag-iid nga pagsaka sininga semana.
3: XFM News.
1: Mga OFW sa Hong Kong ginapandaman sa breach of condition of stay bangod mahimo sila masilutan.
0: Sa Balita International.
2: Express Balita International News.
0: Bungsod Peru gintayog sang 6.7 magnitude nga linog.
1: Trump ginapaiway ang taripa sa mga produkto sang Canada.
3: XFM News.
0: Tatod nga balita sa sports.
2: Express Balita. Sports. Sports.
0: Klay Thompson nag-sign ko na naglagda silo sa Miami Heat.
1: Sa ito naman nga balita sa showbiz, isa ka-advocacy film director arestado sa Laguna bangod sa child abuse cases.
3: XFM News.
0: Tag sa ito nga balita special, mga katropa, ibalo natin sa diin ang pinakadako nga talong sa kalibutan.
3: XFM News.
0: Katropa nga ito nga mga headlines ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Produkto nga makabulig, sarang makabulig sa inyo ay kayong lawas.
4: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakal sa mga butika. Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika. Express Balita. Dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag Premium D3 every day.
3: XFM News.
0: Akaudad sa aton balita sa lokal.
2: Express Balita. Local news.
0: Ginakumpirmar ni Bacolod City Administrator Attorney Mark Steven Mayo nga nakabato ng syudad sa ang gabaga notice of violation halin sa Environmental Management Bureau Negros Island Region o kung ni BMNIR. Sunod kay Mayo na baton sa syudad ang mga notice sa Agosto 10 kaginataga ni inisang 15 kadlaw para magsumiter sa ilang position paper kag compliance report sa EMB. Ang isa sa mga notice may kantangan sa water quality, samtang ang isa naman ang may kantangan sa kakulangan o kakulang sa environmental compliance certificate hukun ni ECC para sa cell number 4 kag cell number 5 sa sanitary landfill. Apang antes painigin payag sa syudad, una na nga ginabuyagyag sa mga environmentalists kag residente sa Barangay Felisa ang ginaligar nga paglapas sa syudad sa isa ka separadong press conference. Madumduman nga nagpatigayin man sa public hearing ang EMB kaupod ang syudad may kantangan sa ECC sang landfill apang wala makatambong ang mga residente kag mga environmentalists nga ginimbitar sa munang paghinunanon. Ginpayag ni Mayo nga sa karon padayon ang syudad sa paghimo sa mga tikang kag pagpreparar sa mga kinahanglanon nga mga dokumento agud masabat ang mga isyu nga ginlatag sang EMB.
1: Nagbathag si City Administrator Attorney Mark Steven Mayo sa mga concerns nga ginpayag sa mga representante sa Barangay Felisa kang civic organization sa gitpatigayon nga public hearing sa Environmental Management Bureau Negros Island Region na kon EMBNIR. Ang hearing may kahangtanan sa aplikasyon sa Bacolod City Government para sa Environmental Compliance Certificate kon ECC para sa expansion sa cell number 4 sa City Sanitary Landfill. Nagupod man sa public hearing sa Day Councilor Homer Baez, Secretary to the Mayor Attorney Martigo, nagraman si Regine Segovia, Senior Environmental Management Specialist kag OIC Chief sa EMBNIR Clearance and Permitting Division. Nagupod man ang mga opisyal sa Barangay Felisa sa pagtalakay sa mga concerns ng may kaantanan sa proposed expansion sa landfill. Ang public hearing kabahin sa pagproseso sa pag-assess sa aplikasyon sa syudad para sa ECC kag pagtalakay sa mga concern sa komunidad kag iban pang mga stakeholders.
3: XFM News.
0: Nakuha sa mga kapulisan masobra 2.5 milyon ka pesos ang balor sa ginapatihan peke ng sigarilyo sa Sitio Tapol, Barangay Salong Siyudad, sa Kaban Kilana hapon sa Agosto 20. Sandig sa impormasyon sa Provincial Intelligence Unit sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ukon Nokpo, may nagpalabot sa impormasyon sa ilang unit kamayaran sa ginaligar nga ginabandonar nga isa ka panel truck kagbayaran sa peking sigarilyo. Nakuha sa kapulisan ng 22 ka mga master cases nga mayaran sa 50 ka mga reams kada ka. Kag may kabugusan nga 1,000 o kung 1,100 ka mga reams sang nasambit ka sigarilyo. Kag nagabalor sa 594,000 pesos. Sa karon na patay ng investigasyon sa kapulisan angot sa peking sigarilyo kag kun sa diin. Inihalin nga lugar, ginaibaluman sa otoridad ang pagkilala sa driver nga nagbilin sa salakyan.
1: Patay ang isa kalalaki matapos mahulog ang ginamaneho sining nga motor sa ginakayo nga dalan sa Punta Coloso, Barangay 6, siyudad sa Kabangkalan kaagahon sa Agosto 20. Ang biktima kinilala sa kay alias Toto, 44 anyos, kang residente sa Purok 2 proper, Barangay Mambugsay, Banwasang, Kawayan. Sandig sa investigasyon sa Kabangkalan City PNP, gikan sa proper sa siyudad ang motor sa biktima, kagini ang padulong sa Barangay Mambugsay, Banwasang, Kawayan, kagpagkadangat sa lugar sa incident. Iniyang nahulog sa ginkayo o gawakin sang dalan. Nakaagom sang pila sa ulo ang biktima kaginingago padala sa ospital. Apang iniyang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Kaginapatihan nga self-inflicted ang natabong aksidente nga nagresulta sa kamatayon sang biktima.
3: XFM News.
0: Patay ang isa ka grade 10 student, galalaki matapos iniyang malumos sa isa ka drainage sa Purok Escarlata, Barangay Lakaron, Banwasang, Valladolid, hapon sang Agosto 19. Ang biktima, nag-edad sang 17 anyos, galalaki, kag-residente sang nasambit ka lugar. Sa digsa investigasyon sang Valladolid PNP, nakita sang amay sang biktima ngang iyang anak kang nagahapa sa drainage nga may kalayon nga 600 metros gikan sa ilang balay kaginingagaw dala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Kinpayag sa ginikanan sang minor de edad nga ang ilang bata mayara sang balatian nga kuyap kag nagapati man nga wala sang foul play ang kamatayon sang biktima kag posible nga iniyang nalumos sa drainage.
1: Isa na lang kabulan bago ang Nobyembre 2 sa nga adlaw kag sa kon adlaw sa barangay kag sangkon ang kabataan elections. Sunod sa kay Congressman Javier Benitez sa 3rd District sa Negros Occidental nga nagatipon sila sa gihapon sa sentimiento kon baladayonon o kon indi. Ginaako ni Congressman Benitez nga kasubol na sa panahon sa plano nga pag-postpone sa BSKE apang kung may mayorya ng sentimento sa Kongreso kag Senado nga pabor sa pag-postpone sini magapangita sa gihapon sang paagi. Sa naibaluan nga si Benitez isa sa mga nagasuporta sa postponement sa natalana nga pinili ay nagapanumdum naman ang COMELEC nga nagapadayon sila sa ilang hinikoton kapag preparar sa natalan ng filings and certificate of candidacy sa katapusan ng simana sang Setyembre. Sarang nagani nga ma-download ang mga porma sang certificate of candidacy agod mahigot kung mahugot na ang manog pa kandidato sang ilang requirement. Hindi pa pwede ma-submit ang COC kung hindi pati 11 Setyembre 28 so tub-tub Oktubre 5.
3: FM News.
0: Gintipon sa isa ka panyapon ni Congressman Javier Benitez sa madamong content creator kag pila ka mga katapos sa local media sa Bacolod bagay nga ginangop sang imahan nga grupo nga may nga mahimo may angot ini sa plano sa 2020 elections. Sunod kay Benitez samtang iyang ginapasalamatan ang resulta sang nagagawa nga survey nga iya mahimo nga magkandidato gobernador apang wala pa siya sang plano para sa 2028. Sa bailo iya hulaton ang tingog sa pumuluyo. Sunod kay Benitez iya ginarespeto ang coalition sang United Negros Alliance kag Love Negros apang siya nagapating ang iyang mangindesisyon ang magabasi sa gihapon sa tingog sa pumuluyo. Samtang sa bayan sa United Negros Alliance, ginpayag sa ilang Secretary General nga si Mayor Salvador Escalante nga dako ang posibilidad nga si Congressman 30 Marañón ang ilang mangin kandidato sa pagka-gobernador. Tekay salig ang unang respetuhon gihapon sang love ang ilang coalition pag-abot sang duha ka pinakamataas ka posisyon sa probinsya.
1: Wala ma-ratify sang sangguniang panlunsod sa Bacolod ang Memorandum of Agreement o CONMOA para sa Mascara Festival 2026 ang tinaliklan ng sesyon sa Agosto 19. Hindi matapos sumapirmahan na sang aga sa nasambit nga petsa ni Bacolod City Mayor Greg Sataya kagugma Foundation Director Rodney Escalon ang nasambit nga Memorandum of Agreement apang wala hindi maprubahan sa ginpatigayon nga sesyon sang hapon. Sunod sa kay Councilor Arl Espino, may mga dokumento nga ginapang ayo ang syudad may kahintanan sa liquidation kag pagkompleto sang mga bayranan sang foundation sa tinalikdan nga tuig. Madumduman nga nagwa ang mga issue sa nagligan nga tuig, may kahintanan sa allegation nga may mga pila ka staff kag talents nga wala nabayaran sang nasamit nga foundation. Ini na ang ikaduhang tiona nga pagkapitman sang Gugma Foundation bilang organizer sang Mascara Festival.
3: XFM News.
0: Bago nga facility sa Babucal Resort and Wildlife Sanctuary, ang pagabuksan sa madason nga bulan, may tatlo ka mga Lakeview Villas nga sarang nga maistaran sang isa ka pamilya ukon grupo. Ang rate sang gilas ang wala pa may moan bangod may ginatapos pa nga mga parte. Ang villas ang mag-serving dugang atraksyon sa resort kag sigurado nga amagan sang madamo nga bisita bangod sang matahong nga view kag nagatubang sa lake sang Babucal. Sa karoon pa dahil nga nagabaton sang booking kag walk-in guest. Ang mga cottages ang masami nga puno kung bisan puno kag bisan maulano ng panahon madamo sa gihapon ng mga nagalagaw sa Babucal kung weekend.
3: XFM News. XFM News.
0: Katropa nga aton nga mga balita sa lokal ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sang Yes to Health. Produkto nga saranggid makapanami sa inyong pamatsyag. Presang.
4: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Express Balita. Dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag Premium D3 every day.
3: Express Balita.
0: Ang countdown sa aton Balita National.
3: Express Balita. National News.
0: Pabuton sa mga motorista nga magataas na naman ang presyo sang gatong sa masunod nga semana. Bangod gihapon sa mga tensyon sa tungas sang US kagiran nga nagatublag sa normalisasyon sang pangkalibutanon nga negosyo sang petrolyo. Nagasambit sa mga pagbanta base sa mean of Platts, Singapore, kag mga average sang foreign exchange sa nagligad nga apat kadlawa. Ang isa ka ginalinan sang industriya sang langis nagsiling ang mga masunod mo ang mga ginapaabot ng mga pag-adjust sa sang presyo sang bomba. Diesel, piso kag 76

0: Filipino Consulate sa Hong Kong ang mga overseas Filipino workers kon OFWs sa teritoryo sa China sa breach of condition of stay nga rules nga may silot nga multa nga pagkapreso nga hindi masubra sa duha ka tuig. Sa Facebook post ang consulate particular sini nga ginpahanumdum ang mga OFW sa idalom sang foreign domestic helper scheme kaginhan supplementary labor scheme nga posible pa sa kansang kaso nga breach of condition of stay kun sila ang nag-engage sa commercial activities o kun iban pang mga trabaho. Ginpahayag man sa konsulado nga ang mga permanente nga residente sang Hong Kong kung nagauyat sang right of abode ang hindi sakop sang nasambit nga polisa. Gindugang man sa reminder nga mga OFWs nga maglapaw sa ila authorized stay sa Hong Kong, ilabi na ang mga overstay. Mahimo man pasagkaan sang kaso nga breach of condition of stay. Express Manila.
1: Ang mga isang estudyante nga responsable sa pagpanglutang sa Ateneo de Zamboanga University ang nagkooperar sa mga otoridad kag sa karon wala pa ini mapasakan sang kasang anuman nga kaso sunod kay Interior and Local Government Secretary John Vic Revulla. Base sa payag ni Revulla, ang 15 anyos nga estudyante sa grade 8 naghulag nga nagaisahanon kag wala sang mga kaupo dokon grupo nga nadalayig sa pagplano sa pagpangatake. Tuwa ka mga estudyante ang patay sa insidente. Lakip na ang suspect mismo nga sangulihi naglutang sang iya kaugalingon. Gingamit sang estudyante ang 40 kalibre nga 9mm nga armas nga ginapanagiyan sang iya may nga empleyado sang Bureau of Customs kun BOC. Sunod kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, nabiliin ang mga pusil sa sulod sang salakyan nga ginagamit sa pagdulong sang soltero sa eskwelahan. Rason nga nakuha ni kag gindala sang sa sulod sang campus. Samtang ginklaro ni Remulla nga nakadepende na sa piskal ang pagdesisyon kung liable ang amay base sa existing laws. Kag resulta sa investigasyon, kag temporaryo nga ginpahalin ang opisyal sa iyong pwesto bilang district commander sang Bureau of Customs Enforcement and Security Services sa Zamboanga Port samtang nagapadayon ang investigasyon.
0: Naglabot na sa 29 ang numero sa mga individual nga kumpirmado patay bangod sa kalamidad suno sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC. Ang mga kabangdanan sa ilang kamatayon nagalakip sa pagkakuryente, pagkalumos at tugas ang baha, pagkadugmok sa narumpag gaduta kag ekstraktura kag mga kahoy. Magluwas sa napatay padayon pa ang pagpangita sa 3 ka mga individual nga ginreport nga missing sa sulod sang pila ka mga adlaw samtang nag saka naman sa 19 ang numero sa mga individual nga pilason. Ang halit sa infrastruktura naglabot man sa 4.66 billion pesos samtang ang halit sa agricultural naglabot sa 1.42 billion pesos apang ginausisa pa ang kadakoon sang halit sa duha ka nasambit nga sektor. Ang damage report ang base lamang sa epekto sa nagapadayon ng Southwest Monsoon, Bagyo Luis kag Bagyo Maymay samtang nagapamahog man ang bago nga lain sang panahon o kung paglain sang panahon sa guha sang punsod.
1: Express Balita. Katropa ang aton ng mga balita nasyonal ang ginadulong sa inyo sang
2: Express Balita, dala sa inyo sang Cessna Pain. Pananakit sa lawas, is Cessna Pain mo na.
3: Cessna Pain, available sa mga drugstores. Express Balita, dala sa inyo sang Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag Vision X Plus. Mabakal sa butika.
1: Express Balita. Para sa aton Balita International.
4: Express Balita International News.
1: Isa ka magnitude 6.7 nga linog ang naguyog sa Peru sa Guames sunod sa United States Geological Survey kun USGS. Na record ang epicenter sang linog 38 kilometers northwest sang Yupahuacho sa probinsya sang Parinacocas sa rehiyon sang Ayacucho kag may kadalumon nga ginabanta sa 66 kilometros. Ang pagtayog na patsyagan sang pilakabahin sang nabagatnan sang Peru, lakip ang Ica kag Arequipa. Samtang report sang Geophysical Institute of Peru kun IGP ang mas mataas ka magnitude nga 7.2 nga na record or nga naka-record sa kadalumon sang 108 kilometros. Sa unang report wala sang na-record nga lapnag nga kalitan. Padayon ng assessment sa mga otoridad

0: mga lugar nga apektado sang linog. In report sang Peruvian Navy nga wala sang pamahog sang tsunami. Ang Peru sakop man sa Pacific Ring of Fire, gani masami nga nag-experience sang mabaskog nga linog ang pungsod.
1: XFM News.
2: Ginanunsyo ni US President Donald Trump nga i-delay niya ang pagpatuman sang bagong tarifa sa pila ka mga Canadian goods nga magasugod kontani sa Agosto 20. Sunod sa iya, nakalabot na sa kasugdanan ang US kag Canada agud nga hindi na sinipag-implementaran na summit nga tariff imposition. Sa subong, ang US dapat magapatuman sang 50% nga tarifa sa masubra $20 billion ng mga importasyon sang Canada. Ang US kag Canada ay mga di paggahang panay sa pila ka mga isyo pareho sang pagpatuman sang US sa mga taripa sa mga salakyan. Samtang ginumilya naman sa Canada ang pagbaligya sang alcohol halin sa US sa pila naman ka probinsya sini.
1: Express Manila.
0: Katropa ang aton mga balita international ang ginadulog sa inyo sa
1: Express Balita. Dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores. Express Balita headlines. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3. Manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika. Express Balita.
0: Katropa aton padulongan ng aton balita sa sports.
1: Balita sa sports.
0: Sa NBA naman kita mga katropa, no? Kung sa DN, ara naman, season naman sa mga Bailuanay sa mga players. Pareha sa kay Klay Thompson, kung sa DN siyang nagpirma sa ang duwa katuig nga $13 million deal sa Miami Heat. Matapos ang kontrata or ang contract buyout halin sa Dallas Mavericks. Pagapirma naman ni free agent DeMar DeRozan sa Denver Nuggets ang isa ka one-year nga $3.9 million deal. Natalana naman nga makabaton ang 36 anyos nga natalana tani nga makabaton sa ang 36 anyos nga si Klay Thompson sa ang $17.5 million deal sa final season sang iya kontrata sa Mavericks bago ang nasambit nga buyout. Kin target sang Heat si Thompson matapos ang isa ka blockbuster trade kay Giannis Antetokounmpo halin sa Milwaukee Bucks. Nagapang si Thompson sang duwa ka seasons para sa Dallas kag siyang nakalista sang average ka 12.9 points sa 38.7 nga 3.7 or 3-point range. Si Thompson mga katropa, no? Nagdigad nga season na gano'n sa kay Damian Lillard sa 4th place sa career 3-pointers. Nakasalpak, naka-record sang 2,899 triples. Ginabubuo naman ni Thompson ang unang 13 season sa iyang career sa Golden State Warriors. Bago pa man siya nag-silo mga katropa, no? Sa Mavericks sang isa ka signed and trade deal sang 2024. Hindi pa aside from that nangin ano naglaptabi katropag Wendell, no, ang daw huring-huring ang madakong steak, no, sang Miami Heat. Baklon ko no, kuwao ko no ni Manny Pacquiao. Nangin ano manggit kay nagligad nagpagwasak interest si Manny Pacquiao mga katropa, no? O galing hindi pa ni kumpirmado kag hindi pa ni final kumbaga mga katropa. Kumbaga may nagapalap talang ginkuan ako no ang ni Pacquiao kung ginbakal na niya ang franchise ng Miami Heat, you know? Galing, wala man nagkumpirma si Pacquiao kag wala man nagkumpirma mga katropa ang National Bureau or NBA. National Bureau of Basketball. NBA, mga katropa. National Basketball Association. Sige, alas 6:37 na sang aga mga katropa ang aton nga balita sa sports ang ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement. Ini ang suplemento himo sa maka kag Clavo Wasca. dietary supplement kang makabulig para ma-enhance ang libido sa lawas, labi na gid sa mga kalalakihan. Hindi man lang na para sa loving-loving, mga katropa, makabulig man ni para pag-on ang imong lawas, bilugadlaw, sa bilugadlaw nga obrahanay, no? Sa mga drivers naton da, sa mga katropa naton da, kalalakihan, labi na gid ang bugat ng trabaho, bilugadlaw. Ang Turbo Dietary Supplement, ang isa sa mga solusyon para may kusog bilugadlaw. Mabakal sa mga butika sa inyong lugar, nami kung ikaw makabisita sa aton nga Yes to Health Store. Express Manila. Ano ang latest sa aton nga showbiz, katropang Wendell?
3: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Mga katropa, sa ito naman yung balita sa showbiz. Subong yung Domingo, mga katropa, no? Gindakop ang isa ka-advocacy movie director nga si alias Erol sa ang tinalikdan ng Agosto 15 to 2026, mga katropa, sa Las Otsos ang aga, mga katropa, sa Maya Santa Rosa City, Laguna. Matapos, mga katropa, nga ti may ara inigilis ang kaso nga kinaligar child abuse, mga katropa. Si Erol, alias Erol, ang mayara sang asawa, 42 anyos kag-residente sa Quezon City, mga katropa. Kag sa, sa T-Regional Trial Court sa Quezon City, ginadagdagan, o kung ginpadalaan ni siya sang warrant, mga katropa, nga ti amurason sa iyang pagka-aresto. Ini, mga katropa, gali, ang may angot sa Republic Act 7610, o kung ng Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act nga ti isa ka criminal case, mga katropa. Kag ti miyara inisang piyansa nga 180,000 pesos kay ti mga katropa duha gali ka counts ang inkaso sini. Mga katropa, ini mga katropa ang about sa anti-bullying mismo nga ano bala stories advocacy ni nga movie ni Erol. Tingatigin na ka ano tanan gin ka shock sa tanan, imagine na ang mga movie ya anti-bullying, mga katropa, ang iyang mga advocacy sa iyang movie, tapos siya gali may kaso sang child abuse, mga katropa, nga ti nagiging kakibot sa mga nakakilala sa iyang ti na ano siya na aresto siya sa amusin niyang kaso. Ang advocacy director ni mga katropa nang naresto mangali before sa Palawan. Ang una nga pag-aresto ni sa iya, mga katropa, sa ND director, kung isa pa sad to siya ka ND actor. Hindi pa to siya director. Sang siya ang gin, ang gindakop sang previous pa to, wala labot sa recent, mga katropa, sa Palawan, Puerto Princesa. Sa kaso naman to yung act of lasciviousness naman to yung mga mga katropa, no? Te, grabe daw, damo na gali, no? Kaya ti mga katropa, ato ya, isa to ka minor de edad, mga katropa, ang estudyante sa Palawan National High School, ang iya naman to yung mga katropa nga biktima. Kaya isa pa lang to siya, hindi pa to siya director, ha? Yan ang ND actor pa lang to siya. Kagti sa karon, mga katropa, ang gina-aresto naman ni siya liwat, diba? Tiduha naka-counts ang ginkaso sa iya. Pero tiging kakibot sang tanan, nga, imagine, ang imong mga pelikula, ginapagwa mo na advocacy movie, tapos ikaw gali mismo ang nag-ubra sina. Pero ti mga katropa, wala man hindi siya ginpangalanan, no, alias Erol lang ang gin, ano sa iya, ang gin bansag. Pero ti kilala na ni siya isang araw sa mga media industry, abiya, sa mga kupdanan ni Yaya, no, ti kilala gini siya, especially sa mga film
0: Films.
2: Bala, oo. Sa mga intradra, acting gamay lang man sang film world sa Philippines, bala, for sure kilala ni nila kung sino ni si Erol nga anay indie film actor nga naging isa ka advocacy movie director. Wow, katunto sa iya. Ating mga katropa, mo ang balita naton sa showbiz. Kag oras naton 6:42 ang inang balita ang ginadulong sa inyo sa atong yung mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang atong nga Santon Plus Herbal Soap. Pangat nga Santon Plus Herbal Soap ang makahelp gini mag-prevent early signs of skin aging. Magkapaputi sa itong mga panit sa natural sininga ingredients na may gigamiton adlaw-adlaw para sa bugos nga pamilya. Of course, may sa pagkita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and kojic, kinimpunan pa sang virgin coconut oil kung sang VCO sa isa naton kahabon sa Clear Skin Herbal Soap.
3: Express Manila.
0: Alas 6:43 sa sangaga mga katropa. So, ngagaw natin niya. Naton niya ang aton nga balita espesyal. Para sa aton balita espesyal mga katropa, sino di sa inyo or sino da sa inyo palakaon gid sang talong? No, anong namihan nyo sa talong?
2: Pinirito nga talong.
0: Pinirito ka?
2: Oo, wala na. Pinirito. Pinirito, lang yung kihad, lang yung prito, isaw-saw.
0: So, kung torta, ito may itlog. Kung isa, ang iba niya, ano ka niya, tawag itong daugin na, ano mo lang siya?
2: Isugba?
0: Mo, sugba mo siya, tapanitan mo siya, butang kamatis.
2: Kilaw?
0: Kilaw, kilaw na. O, na mo na. Naamit ang iba, butangan sa ano, sa nga pulang itlog.
2: Yes.
0: O, tagpila na sa buong kilo sa talong man?
2: Ito, wala ko
0: hindi. Wala ka, sano ka, sano itong last ka na nindahan ka?
2: Wala akong nindahan, nagkaon ako.
0: Hindi man ko nakabalo kung tagpilan sa subukan talong, mga katropa. But anyway, kung mga talong, mga katropa, diri sa ato niyang mga tagpila ka noon, let's say nga mga isa ka ruler, gagmay, iniya, no, sa USA, Switzerland, mga katropa, no, isa ka lalaki ang nagdanom sa talong, kag siya karon ng may pinakadako nga talong sa bilog nga kalibutan.
2: Wow, dulubi naman ang tsura.
0: Dako pa
2: sa... No, hindi na talong dulubi, no?
0: Tsura. Dako pa na sa lubi.
2: Dako pa na sa lubi.
0: Tapos ang kolorya daw, hilaw pa,
2: oh.
0: Oh, color brown pa, mga katropa.
2: Laging
0: o oh, siya si Martin Trotman na kung saan nagligad niya, now the same year, that's 2025, no, mga katropa. Three ang pinakabugat, pinakadakong talong sa kalibutan. Nagabugat sang 3 ka kilo. Masobra 3 ka kilo. Ining siya ya no, 5 ka kilo. 5. 5 kilograms mga katropa. Ina sa talong ni Martin Trotman sang Switzerland, no. Ini karon ng na record no sa Guinness ha. Oh. Ang pinakabugat nga aubergine eggplant. So nagabugat sang 5 ka kilo kun 11 pounds, 11.3 pounds kag tanom ni Martin no sa Switzerland kag in confirm ni Eislingen Zurich sa Switzerland sang September nagligad nga tuig mga katropa no. Ining fruit makabiga ano ganin bungan ni no. Ang may aras ang circumference ni 80 cm kun 2 feet no 7 inches no ang kabilugan sini no kadakon si kalaporon kumbaga no ang ini nga talong mga katropa no ang ginatawag nga aswad variety. Ano na mga variety na kaon mo na natropa mo yan? Dere ka ano itong bilog na talong nga color?
2: Ah, di ko na kaisa gorong daw brown yung bilog. Pero gamay lang siya. Hindi
0: oh, gamay
2: siya
0: lang. Oo,
2: atong... Kasi kaon mo ko siya muna sa ito tanong ito ni Lula. Ang mga may gagmay blaw.
0: Ang gagmay pagid? Ang doon kamatis na.
2: Ang gamay pagid nga daw laba.
0: Oo. Sa amon niya may ano gidya damo itong daw ginatawag nga daw. The color, ano gano'n, color, the light green, na mga gagmay lang. Kagi napares pa, lang bala sa bola sa tennis, lawn tennis, na mga mula nakadag ko.
2: Tapos kagi pa ikaw ng yellow na bala ka tira pang ed.
0: Di yellow? Oh, may yellow man.
2: Kumita naman si tatay.
0: Dito yan sa Tarlac, no, Pampanga, ginabutangan nila na sa ano, buro.
2: Ah, ginalabayot, tsakto. Ang buro nga ginabayo.
0: Kamulang ano buro? Ang buro dito sa amon niya. Excuse lang sa mga ano ha. Daw, gin-ferment nga daw, nalipat ako daw, rice ni bala.
2: Ah,
0: buro, puti nga kung ano mo daw, aslom nga parat.
2: Oo.
0: When you say buro daw, gin-corn. No, buro kung kulang taon mo.
2: Oo.
0: Do, excuse sa mga ano do suka. So ano na siya. So isa na siya sa mga popular man ng pagkaon mga katropa dito sa. Amo nang gina-partner sa ano sa mga gilaga lang.
2: Ah, gilaga lang
0: talong. Lang ng mga talong mga muna kagiban pa. Well, anyway, ina mga katropa no. Ang aton nga balita special sini nga aga no. Ang talong ni Martin the Trotman sa Switzerland. Alas 6:47 ang iningabahin sa aton nga programa katropa ginadulog sa inyo sa Santon Plus Herbal Oil. Ang aton nga liniment ka makabulig para ma-relax ang inyong mga stress ka mga muscles. Pwede ka mukha ang banyos, pabanyos sa inyo partner. Labi na after sa bilog nga draw nga adlaw nga ubrahan ay makabulig man ni repel sa mga lamok tungod sa scent sini mga katropa scent sini mga katropa no ang Santon Plus Herbal Oil mabakal sa mga butika sa inyong lugar kag sa aton Yes to Health Store. Gina-congratulate naton kini katropa Gwendel no ang aton nga mga winners sa aton promo
2: yes.
0: Sa third week naton si katropa si Nanay Lorna Pacto no sa Talok Bago City saga winner nato sa aton nga gold leader si katropa Bert De La Torre naman ang nagdaog sa aton nga Santo na Next FM libo-libong pa premyo sila nga mga weekly winners nato sa aton promo dire sa XFM 103.9 Bacolod. Okay, pasalamatan nato ng mga nakatutok sa aton sa Facebook Live katropa Wendell.
2: Yes, good morning sa mga katropa nato na nagatutok subungya sa aton Adria sa Express Balita. Sa ilayan ni Jenely Ladario Gazon, good morning. Isa kay Sir Jelwin, good morning. Hambal niya Bulunes na naman kuno buwas, madulong na naman siya kuno buwas sa eskwelahan sa iyang estudyante. Sa kay Ma'am Cheryl Caresma, good morning. Watching sila kuno from Moms Barangay 1 Chapter. Good morning.
0: Oy,
2: sa kay
0: Ma'am
2: Marivecca Horicastina, monitor man sila kuno sa MJC Metal and Stainless Fabrication and Services kagati kaupod niya ang Felisa Moms Chapter. Good morning kuno sa tanan kag have a nice Sunday. God bless sa tanan. Sa kay Sir Alberto Norbing Loreno, good morning man. Nagalantaw siya kung nagpamati. Sumbong sa Talisay City, Zone 15, Negros Occidental. Sa kay Mama Mayna Celedora Dumipig, good morning man. Monitor man sumbong sa ato ng Moms Punta Taytay.
0: Always din ko
2: nga nagpamati. Yes.
0: Mapatahita to sa ila. Kito man, sagad na sila manahi.
2: Oo, sige lang kay kung maka-event-event. Patay pa sila.
0: Malang taong bala, patay ka sa mga blouse mo. Oo. Wedding gown mo ba si gusto mo patayin sa ila?
2: Ano lang na dibo gown.
0: Ano gag.
2: Sa ila ni Mama Amelia Lombarado, good morning man. Kay Ma'am Shirley Arevalo, kay Sir Randy Santinsas, good morning. Kay Sir Edmond Parmirola, good morning.
0: Ayan, salamat gid ka mga damo. No? Again, labi na gid ang mga moms naton. No?
2: Okay, mga class members sila? Naton.
0: Pangin. Oo, mga katropang listeners and solid supporters ng mga moms.
2: Yes.
0: Alin din nga ng mga lugar na? Ang Dumanan, itong na-mention mo kagina?
2: Sa Magpunta Taytay, Barangay 1, mga barangay. Basta tanan na sila barangay, mabilog na sila nga bakulod.
0: Of course,
2: mga klasma natin sa Kunalong Chapter, sa Imamaylan.
0: Ano ganun ganun? Ito may livelihood nga project sila, no? Itong pag-panay. Wala ko nagsala. Kabay pa nga isa ka daw makabisita mga kamodere, ma'am.
2: Correct.
0: O, kagmasampulan nyo kami sa inyong mga skill na wala binagin sa pag- panahit. Nagabuligay na sila, grupo na sila sa mga moms ka nagabuligay mo, no? Para sa isa ka livelihood project. Salamat gid ka madamo sa inyo tanan. Well, amanan man yato mga katropa, mga natipo natin ng mga balita kag impormasyon dala sa inyo sa bugos nga katropa sa 103.9 XFM Bacolod. Ginadala o kung ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Ang Santon Plus Gold,
2: Santon Vitamin C,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
2: Santon Plus Coffee Mix,
0: ang ating Vision X Plus,
2: ang Turbo,
0: ang Santon Gold Herbal Tea,
2: ang Premium D3 Coffee Mix,
0: of course, ang Santon Plus Herbal Oil,
2: ang Clear Skin Herbal Soap,
0: kag ang ating Santon Plus Herbal Soap. Para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas, ako si Katropang Ed Sese.
2: Ako naman si Katropang Wendell Balinario. Para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas,
3: XFM News. XFM Bacolod News and Public Service Authority. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Swabe ang lasa, magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabut ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
5: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
9: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
10: One Turbo!
8: Oh, yes!
9: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
8: Mas lalakas ka pa!
9: Sister Pain!
11: Ay, ako si Blan. Isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki, nagatip mo akong lalas. Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
12: symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Santon Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Secrets of Health.
1: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo, anong epekto yes ini sa may mga diabetes, Dok Leo?
2: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem na to is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sa nga pagtulog, nag-aapekto ini sa insulin sensitivity. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkota sa inyo, pila kagabi nga pigaw inyo sa nga tulog. O kon pila kagabi nga hindi ka mo maayo sa nga makatulog. O kon normal na sa inyo sa nga daw hindi giman maayo inyo tulog, daw naanad na lang kamo.
1: Pero hindi man bot tambalon nga nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
2: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige na tuwag ang factor nga makapaayo sa aton sa nga lawas.
0: Southern Plus Gold.
2: Bisan ano ka nami sa imo sa nga pagtulog, karon ko ng Panginaon mo, hindi o man na-control. Ang environment o man karon wayo man na-align sa imo sa nga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubintahan, Sir Josil, at least maayong imo sa nga pagtulog.
0: Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
2: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa nga lawas? Nagabungol ang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mangin responsive kayo, hindi sa mangin sensitive. Nagresulta sa pagpabilin nga elevated ng aton sa nga blood sugar. Kag confirm kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan full-blown type 2 diabetes.
0: Southern Plus Gold.
2: Tungod sa mga sangkap balas ang Southern Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ton, Sir Josil, sa nino, limbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po ng aton tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatsya kita sa nisang pagkahilab sa aton sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatsya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotis ang iban sa nisa, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sinis kusina mo. This oras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka-anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
0: Southern Plus Gold.
1: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatsyagan pag-abot sa imo sininga katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag inom sang premium D3 soft gel capsule, makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
2: Dako ang bulig ni Sir Josil kay ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sininga brain area, Sir Josil. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa ringan mundo, nervous system signaling. Kagbasis sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ringan oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi. Balik sa normal balang function sa aton sa ringalawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sang katuyo sa normal, iya, Sir Josil, nga kondisyon.
0: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Secrets of Health.
1: Lugangan yung Santhon Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lanta supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
2: Highly recommended gud, Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Santhon Vitamin C kung nagatumara kita sa Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinanglan gid naton ng vitamin C, Sir Josil.
0: Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
1: Ara man ina saton sining tatlo ka variants ang kape, Dok Leo. Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione, plus sa mangustin ang palaya, garlic and spirulina. May ara ina sa Santhon Plus Coffee Mix, ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa ato sa ninyo premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape. Inom ka sa kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay, ang tatlo ta ka mga variants ng kape. kape.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Panghabon ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
0: The Secrets of Health.
3: Exciting, bro!
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Mas nagani gainong ko sang ordaryo ng kape. Dato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
0: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santone Plus Herbal Oil.
1: Talagang maaasahan.
0: Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
10: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa iba. Diyan ko tayo, wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika.
11: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Boyet, isa ka lolo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Diman nakabilog na akong ako. Ang kapabaskog sa akong Santone Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang ako na po. Kay nagainom ako sang Santone Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko. Kaganami ang yakutis. Gani kamo man, mag Santone Gold Coffee Mix na. Para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
11: Santone Gold Coffee Mix.
1: Nakakapi ka na.
11: Nagagwapo ka pa.
1: Santone Gold Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santone and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026
0: XFM 103.9

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Namamayag pa, mamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
2: Sa XFM
1: Cebu. XFM Bacolod. Sa XFM. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
3: Mga katropa,

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa
2: mga SFM Exciting.
3: XFM Network Philippines.
4: Mga katropa. X

0: FM. Amaturan ang salandigan sang kanatarakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilagwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala nang nilaki ng
0: tapos. Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

May nga ka mga katropa, may nga ka sa mga suki na ito nga tag palabati. Welcome sa pampangalaga Tadri sa Bullseye. Panibagong adlaw, panibagong panibagong semana mga katropa. Welcome, off the rain magkita. Tuntun mo na sa Diyos nga. It's a new day, mga katropa, new week para sa aton tanan. Kumusta, pila ka mga tura na aton sa Bilog Negros Occidental, Bakulod. Kaga sa ila tagsa ka mga panibaray sa mga kapihan, ta subukos, kumusta. Ang aton pila ka mga katuran, I hope you're doing good, you're doing right today on a Sunday. And today is August Sunday, August 23, 2026 mga katropa. Pira naman ka mga balita aton nga ipakigbahin sa inyo mga katropa. This point of time sa aton nga pagpangalaga diri sa Bullseye. No, may update kita sa inyo, may ara kita sa pila ka mga balita, pila ka may impormasyon nga ipalabot sa aton mga kauturan. At this point of time, I hope nga may ara kita sa oras para magpulupungko-pungko sa aton nga palibot, sa aton nga mga ugsaran, kapi-kapi, kag magpamati sa mga latest update, latest balita. Mga katropa naton nga on a Sunday, gawas-was, nagabanat, nagahimo sang pamaagi para makadugang-dugang sa aton nga pagpakabuhi, mga katropa, piot. Tiyanhon ta na, kinanglan na hambal sang mga eksperto kuno, sing nila, all you have to do is to live through it. Kon budlay man, learn the ways to survive. Amo nang ginahimo nato no. Solo survive lang anay. Nunta kay wipe. Oh, kabay pa nga masolbar ini mga problema. Mga katropa, kaga siyempre sa nagahilapit nga eleksyon sa barangay, mga katropa, ulat na tunta. Ano ang nangin resultado, because nga wipe man sang mga sabat ang aton nga kongreso, aton senado, angot sa proposal sang postponement sang eleksyon. And tanawon ta man ang latest update mga katropa sa aton nga palibot diri sa aton syudad, mga katropa, kag Bilog Negros Occidental. Mga katropa, probinsya sang Negros Occidental magapain sang kampin 171 milyones pesos para naman pambakal bugas para sa pila ka mga kultura naton nga ara sa laylayan ng poorest of the poor nga makabenepisyo sini nga mga program. Samtang katropa, ang mga transport sectors naton nagahinyo sa gihapon nga tumanon ang promesa sang LTFRB kasunod sa suspension ni LTFRB Chair Vigor Mendoza. Sini nga mga panahon ang aton sulad naga angan-angan man, ang aton sulad naga hulat-hulat man, ang aton sulad naga hinyo man nga ka please man, hindi nyo man pagkalimting ginestoryahan nyo. Kay ba si kami naman ay mamaans ni dugang ang mga balita, mga katropa. Presyos ang gatong lauman nga magasaka naman sa Martes. Pila karon ang isaka, bantayan ang aton nga pag talakay, pagdetalye sini nga mga balita. Ang aton nga mga kauturan naga bisan ano na lang no, mga problema rin bala, hindi man ni aton no. It's a question of leadership, it's a question of solusyon nga ginahambal sang aton nga ano, sang aton nga pungsod, sang aton gobyerno, para sa isa ka problema nga wala man niya nag-originate gid man sa aton no. Pero ti ang aton mga solusyon daw permi lang lapawaw. Aray pagid pinaka-latest mga katropa, transparent bag solusyon para sa nagaluntad nga school shooting sa pungsod. Okay man kamo sina? Okay kamo na nga mag-amutas ni iduso ang transparent bag para sa aton nga mga estudyante nga nagboto sa mga pampubliko nga makabulutuan. Ini kasunod sa mga nagluntad nga mga school shooting sa
lugar sa Tacloban, sa Zamboanga, kag iban pa nga mga school incident nga involbado mga estudyante. O, di ginaduso karon sa mga eskulahan, mga katropa. In fact, may ara na sang isa kabulutuan nga nagpatuman sini, nag-implementar sini para precautionary measures, mga katropa, kontra sa mga nagrungtad ng mga school shootings. Tanaw tabla karon sa pagpakalagad naton sa aton nga paratuntunan, istorya istoryanta. No, aring pinaka isa sa mga nagalandog ng mga istorya sa mong Sinoma Padlagan na gobernador sa Negros Occidental. Sinoma Padlagan nga mga bagauyat naman sa timon sa aton probinsya. Kay kala nagligad to ang istorya is kundi si Governor Lacson ang arrangement sa mga politiko, sa mga grupo sang mga politiko kag sang aton nga mga lideres sa probinsya nga matapos bulus-bulus lang kunong no, halin sa Onega pagkanto naman sa Love Negros to Onega naman kag Onega to Love Negros naman ang pamangkot tubtubsan o sila. How long they will keep up their arrangement over politicians who wanting to grab powers sa aton probinsya, no? Nakita man ni sa mga membro sa Onega kag sang Love Negros, no? Na kung gustuhon sa mga may gahom sa politika nga mag-interest politika, o kaya nila i-dominate mga katropa. Ti istorya ni Onega naman mo sa 2028. Tapos ang termino ni Governor Jose Eugenio Bong Lacson, Dres Provincia. Amo man ang gusto nila. Pero, well, sa ila naman na. Ang pamangkot mga katropa, anong benepisyo ta? Ay, ining mga clan ining grupo sa politika may ara gidya gusto nga matabo may away ba mga katropa sa mga politiko ngani sinong gusto mag kuyuyat naman sa timon sa probinsya sa Negros Occidental basi maduso Love Negros Japan Tia mo na blambal mga katropa. Sige, gentleman's agreement nimo between politicians mga katropa. Nga matamat kita, ma-arrange kita. Nga sino mapungko man to. No, para may ara sang katawhayan, kag-unity ang mga politician. There is Negros Occidental. Is there such thing as unity sa politika mga katropa? Maybe yes. There is a Negros Occidental. Ginariglo abi. Ang aton nga politika ang mapadlagan kung sino man pamapadlagan. Tibalaan ta na. Ang aton, anong benepisyo sa tao? Ano ang maayunin nga maigong epekto sa tao? Kay ang aton nga politika, there is Negros Occidental, negotiated na. May gahom paihan, I mean may ara pa sang oportunidad nga magpadlagan atong mga may potential man pero hindi makasangkol nga magastos ang ida politika diri sa Negros Occidental kay kun may mapadlagan da i-arrange man na ariguro high time mga katropa may wake up point wake up call naman ta diri kita sa istorya sa Negros is highly politicized province no even Negros Island ang politika gabulos-bulos. Halin sa bata, halin sa asawa, pakadto sa bata, pakadto sa pakaisa.

0: angkla ang ila mga tiil sa mga utang na loob kag konsiderasyon sa ila nga mga grupo politika. Ang Negros Occidental nagasuprer sa problema mga katropa kag ang dinastiya nagapadayon. No? Kag ang mga politiko uyo ni nila. Amo nang gusto nila, no? Nga bulos-bulos lang. Ang istoryahan ng mga bagay. Ang unity bala ginahambal na representing sa mga pumuruyo sa Negros Occidental or ang ininga unity para sa politiko lang? Padayon kita nga nag-mood-mood mga katropa tungod ang dinastiya nagapangibabaw sa Negros Occidental. Ang nag-uyat sang gahom sa Negros Occidental, amo man isubong ang mga nagapanawagan sang unity para sa ila nga mga lugar nga ginauyatan nga ara sa gahom nila. Hadlukan sila nga may kontra mo. Hadlukan sila makakaspusto mo. No? Hadlukan ang pamilya nga mawad-an sang gahom sa mga lugar nila mo. Muna bla? Anyway, oras na ito mga katropa. 7:30 is magpagrati na ito. Ano ba lang aton nga resulta sang RSSI combat na ito? No? Mga katropa, kumusta ayhan ang aton nga mga planters sa Negros Occidental matapos ang aton nga mga tikang sa pag-control sa ining RSSI na nagkaon, nagpatay sa mga tubuhan diri sa probinsya kag Negros Island. Historian ta man karon, no? Nagadaog tayhan, okay ayhan ang igo ta. O ay okay han ang pamaagi sa Negros Occidental. I think ang probinsya naton nagakinahanglan nga mag-explicar. Matapos nga may pila ka mga planters gihapon nagareklamo tungod sang panalasa infestation sang RSSI. Matapos ang pila ka mga spraying operation sa mga malapad nga mga lugar. Adri sa Negros Occidental. 7:31 mga katropa, welcome sa pagparagat naton sa aton technical side of Dan kita ni katropang Judy Ray Virigano. Ako naman ang inyong regular anchor mga katropa para sa buos ay katropang Win Salinas. On a Sunday magpaparagat kita mga katropa tuntum alas 9 ang aga. Pagkatapos dalaman kita sa mga balita. Dalunta ang pila ka mga balita naton mga katropa sa Southern Negros, no? Diri sa Negros Occidental. Kag-update dito sa Southern Negros, mga latest development mga katropa. No, kay bati-bati ta ang Negros o kun ang Kabankalan City mga katropa, napirmahan na ang proposed nga 2 billion pesos nga utang sa DBP para sa flood control project. Ang pamangkot, may comprehensive master plan na tabla. Nga i-dihon, antes ini ang ginakabig naton malapnagon kag malapad ng mga construction kag pamaagi para punggan ang flood control ang pagbinaha sa Southern Negros mga katropa.
1: Ari na sila! Larga na!
0: Isa pa ang pag-istorya naton sa aton para tuntunan diri sa Bullseye. Oras naton 7:33 na. Tatlo lang ka mga produkto ang ginapahibalo naton sa mga katropa naton nga hindi tabag buyan, hindi tabag kalipatan sa aton adlaw-adlaw mga katropa. Ang ultimate trio naton, ang premium D3, ang aton Santon Plus Gold, ang aton Santon Vitamin C. Tatlo ka mga produkto nga makita mo lang ni sa mga advertisement mga katropa, mabatian mo sa mga advertisement, makita nyo sa social media, pero ang epekto sobra pa na, no? Nga kung gusto naton magpaayo sang aton nga mga masakit mga katropa, kinahanglan tagil tutukan ang aton ikayong kayong lawas, ang aton nga health and wellness, ta? Pag-inom sa premium D3 mga katropa, ang vitamin D nga suplemento sa aton lawas. May ara sa virgin coconut oil. Kabaroon makita ang vitamin D nagabulig mga katropa pabakod sa aton bones. Panami sang production sa mga happy hormones sa lawas naton. Isa man isa mga ginagamit katropa management sang cancer. No, kay kun superb

0: kag insakto ang aton immune system, ang aton lawas nagagiho natural para i-combat ang mga masakit sa lawas ta. May infection ka nagaluntad, may infection nga nagaigo sa aton sa barangay adlaw atanan, pero nakaya naton because ang bakod nga resistensya, bakod nga immune system. And the way to do it, mga katropa, is through supplementation. Hindi kita maka-expectar sa mga pagkaon ginakaon natin adlaw-adlaw. Kadto ka to sa karinderya, kita mo to ang karinderya, mga katropa, marigya to puro mantika. Kadto ka to sa karinderya, kadto ka, bakal ka may sabaw, puro manto. May mga preservatives, kagurano pa. Bakal ka naman sa mga dasig-dasig lutoon, ang noodles, ang hotdog. Amo na yung masamay pa mga hawta, kaya dasig. Pero sustansya, why that? So that's why mga katropa, hindi kina, we cannot rely much of the food we take every day. Nga may ara sa isang vitamin D, mga katropa, nga supplementation, nga supplemento, nga mga nutrients nga para sa lawas ta. So kinahanglan ta, premium D3, nga may aras ang virgin coconut oil para magbabakod sa katong immune system, depensa para sa mga bacteria, viral infections. Kag siyempre, ang suplemento nga ara karon sa balunggay. No? So ang premium D3, hindi lang vitamin D, kundi may ara man ta sa virgin coconut oil, nagkatindog nga antibacterial. Tapos mga katropa, may ara man na sa malunggay. Nga suplemento sa mga vitamins, minerals sa aton lawas. Ang balunggay bala, ginahambal ta nga daw, okay lang, daway lang. Daway taman ginasapakong kisa sa aton nga mga sa aton nga maobsaran. Pero grabe, galiw. No? May ara sa nga, ang pinaka mga igo siya eh. Ginapanubo niya blood sugar ni mo. No? Kag para sa mga lactating mother bala, mga katropa, ang ining balunggay, nagabulig man, no? Production sa gatas para sa Pinoy. Para sa iya bata. Okay. Anong ara ng mga vitamin sa barunggay? Vitamin A, vitamin C, mga katropa. Full pack ba na sa mga calcium, iron, mga katropa, ka nagpabakod sa aton bones. No? Di ang epekto niya, ga-reduce ang ginapanubo niya, ang possibility of inflammation due to infections, kagkunano pa, antioxidant man siya. So, grabe, gili ang balunggay. Ginapawalaan talaga na, pero... Jesus, grabe galing atong nabakuha na mga suplemento dira mga katropa. Ang aton nga ginapabugal gidya ang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold mga katropa, may ari naman sa mangosteen nga makabulig sa aton sa may ampalaya, gina-control ang blood sugar mga katropa, kalamay naton na. Malunggay, no? Ara mo na Japon malunggay ta. Because kapati kita, ang balunggay, grabe ang iyang suplemento para sa aton lawas mo. Garlic, mga katropa, no? Ang ahos lang na. May component, may ara na sang enzyme, kaya tawag na allicin, mga katropa. Nga once nga push-on mo na sa, nagagwa na. Ang spirulina, anti-inflammatory, mga katropa. Balikan ta ang mangosteen. Anong bulig sa mangosteen? Ha? Ginapunggan niya ni ang mga possible cell damage nga nagaluntad sa adlaw-adlaw, no, due to mga oxidative stress kag kunano pa nga mga factors mga katropa kag kinapunga kapilas kabla, no, ginapanubo niya mga katropa ang swelling, no, kag ginabuligan niya, no, ang aton immune system nga mapatak kag magbakod mga katropa, nagapanubo man, no, sang inflammation sa lawas naton kag grabe ginisaya nga antioxidant mga katropa, no, nga dala naman sa break pila ka mga free radicals nga nagapekto sa aton adlaw mga katropa, nagasuporta man, no, sa production sa kuna supplementation sa vitamin C sa lawas naton kag para sa may mga gut problem bala, sakit sa tiyan o kuna problema sa tiyan mga katropa, ako manigabulig mga katropa ang Santon Go, Santon Plus Go tungkol sa mangosteen nga component mga katropa. Okay. Ari naman, no? Ang aton nga vitamin C, ang vitamin C dako niya buli mga katropa sa aton nga lawas because nga ti nami ni sa nga ano nga suplemento para magpadasig sang absorption sang aton lawas mga katropa sang mga vitamins sa aton lawas, no? Gabonig ba na sa mga pag ano ba na, pag tissue build up sa lawas ta, no? Pagkatapos, hindi na batuan sa mga katropa ang pagkaguba sa mga cellula natin sa lawas. Okay? Kag total absorption sa mga vitamins kaya kinahanglan natin sa lawas, mga katropa. That's why, gintingob ni siya, ginbilog ni siya ang tatlo kabilog ng mga produkto sa Yes to Health, because kung mag-inom ka sa mga katropa, full pack na, no? Wala ka nang hahanapin pa ka mga supplementation. Okay? So, mabakal nyo na mga katropa sa aton yung mga butika marapit sa inyong mga lugar. Mercury Drug Store sa South Star Drug, TGP, kag generic drug stores nationwide. Or pwede ka mga magbisita to, no, sa para Sorbol na gid lang sa Vinco Building, sa door number 46 Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacol City, mga katropa, mga abiyan. Franca, Diretso, Bulbulsa. Okay, sa oras na to, mga katropa, 7:40 na. Aboy ko anay mga obligasyon ta, katuan ta, pinakamang latest update development sa aton patron pagkatapos gid lamang sa mga pahanumdom.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upertubig sa nawad na kong pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9. Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: For them, yung nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isong pasalayan.
0: Ini ang Bullseye.

0: Ano kita mga katropa sa pagparagat natin dito sa Bullseye? Sa konta, pinakamalatest update sa aton nga patrol. Tungod ang madumduman nyo to sa EB Magalona. Kita na kahit naman this program at mga katropa nga mga senior citizen dito sa isa ka barangay sa EB Magalona ginsulod sang duha ka tawo no sakay sa tricycle kagin buno-buno mga katropa. Ang resulta ang bana patay pero ang asawa ara naka-survive mga katropa. Kagin talakay naman to ang anong aktibidades sang nasambit ng mga seniors. Nagapamulong to siya tapos ginakantuan da sa mga pila ka mga residente, no? Ano ang purpose? Nagakanto da, damo ko daw nagakanto. Pero antes na, kita na to ang isa ka tarpaulin sa iyang iyang lugar, iyang balay, may ngalan to sang monarchical mint basta doon muna, no? Do grupo. Ang grupo nga ni mga katropa ginahambal, ginaupdan sa damo ng mga miyembro, nagapahimo sa ID, kayang ilang paglantaw, kagpagpati, nga may matabo naman diwat nga lockdown. Kag kinahanglan nila i-organisa ang ila kaugalingon no, para sa preparasyon sa sining lockdown nga posible himuon. No? Kag isa pa, ang mahatag sa mga benepisyo kanyang mga katropa, no? Si Apo Lakay, no, ang amay sang presidente. So nakatutok kuno karon ang aton nga mga lagad kapulisan angot sini mga katropa. Ang investigasyon sang EB Magalona PNP nakatutok karon kung sino ang responsable sa pagpatay sang iyat sang marubulong ni. Pero pinakasentro kag ginalantaw nga mga rason sa pagpatay katropa mismo ang grupo sang senior citizen Vitalie Hontanibla. Ari karo sa linya naton sa katropang Franz Andrew Burgos. XFM Live Reports. Katropang Franz, may aga.
1: Katropang Irving, sa ato nga pagtutok sa kaso kung sino nga ginapatian ng bulong at di ginambal-albularyo at for Irving na mismo sa may Dunerino Village para kay Juan. Sa pagbasa ng hindi Magalona sa Parwin nga ginsulot siya ng balay. Kaginbuno sa mga kilang kabeses ang disakyan duwa ka mga suspect. Sa ang sinaligta na gining Agosto 19. Kapag dumatay na kita parang ganang biktima aging kilala sa kay Alia Bonifacio. 84 years old. Kagatropa Irving, pinasod man ang iyang asawa naging kilala sa kay Agnes Virginia. Lungside nila mga senior citizens sa katropa Irving. Mga nag-instar man sa dirang lugar. Pero kung malikan tanong yung story at kasi niya hitabo, ang nasambit niya mag-asawa ang hindi ito mandok sa lugar. Kaya hindi napatiyan na sila ni mismo ang mga pangayaw sa information kung ano pa natin from Kagawad. Kagawad ni Lord Tizo. President Ailes na ako na kato Kerwin doon sa Gadinagat Island. Isla ko na kalin. So, diri sila yung nagkakato sa Negros Occidental ang nakasaboy doon mismo sa Banuwa sa Ibi Magaluna. Tugtog na tropang Irving, yan sila mismo ang nakatupo na ayaw bahayo pala, no? Kasi ang biktima, ang 84 years old na si Bonifacio ang nag-sideline bilang president writer ka tropang Irving doon sa lugar. So, sa kagugayon nila ilang na pag-tiner, so may napupo din sa katropang Irving na ginapatihan organisasyon, no? Kahit ang ginapatihan nila ang aktividad sa sining na organisasyon sa sining na biktima ang mismo sa niyang asawa, ang ginaligan ang nagpanukot sa 100 pesos para himuon ID. I think ilan yung organisasyon dahil kapag for Irving, giningad lang hindi nga monarchial defined government. So, sa atumot ng mga pagpanalawsaw at pagpangusisa sa lugar, kapag for Irving, yung mga na-receive na ito, yung mga information, is to amugin na, no?
0: Uy.
1: Na inito, no? Na grupo, ang balikan sa itong bal, ganito ang tapadalay, pagpakilala, manggaling nila.
0: Mm.
1: Ang iniko nung nga grupo, dugin pangunahan bala ni Apo Lakay, Katropa Irvin.
0: Oo.
1: Kasi ang may-ara ni sa kunong sang asawang na si Queen Helen.
0: Queen Helen,
1: so, which is, Monarchia, so, may mga no? Informasyon na itong nag-improvide, yan ang kayo balay sang biktima na ang tatay ko ni sa presidente ta muling si Apo Lakay sa tropang Irwin.
0: Wow.
1: No? So, din pangusisa ni kita para ma tunaan sa gitne
0: kasi
1: na nagdi ang posible kang tanan sa krimens ang suning incident Pedro Adang kamagdanan sa krimen na involved ng biktima.
0: Sa
1: tropang Irwin, ginbalikan ko niya ang idimagalo na PNP para sa duga pagig ng mga detalye para may para may sabat ba lang na ano din lang din result. Ano din lang din ang motibo sa pagpapay sa mag sa biktima kang gusto niya ang iyong asawa at tayar lang. Ito pa rin yung title sa ito ni Police Mr. Sergeant Henry Magdani, sir. Ang investigador sa hindi magalo na PNP na katropa Irwin na gagawa ng investigation ang kamangdanan o ang motibo sa krimen amo ang aktibidad sa organisasyon sa sining na mag-asawa.
0: Ay.
1: Oo.
0: May
1: dragit sila nagalantaw, katropang Irwin, sa sining motibo sa pagpatay sa 84 years old na si Bonifacio. Pagkapilas to ni Virginia, katropang Irwin, iya nga aswa.
0: Oo.
1: Gintapat ba niyo sa ato ni Police Master Sergeant sa mga Manggaran the Third? Kung ano na sa karoon ang ginihimo sa kapulisan, ang mga investigasyon sa sining at krimen. Ikatropang Irwin, magsiling kita ganyang organisasyon, nagatipende, ini kung anong advokasya, nagatipende kung anong pagitang ilan ni nga plano, o dino kuyo. Pero katropang Irwin, ang nasambit ng organisasyon, o muling monarchial men, divine government. Kaya kung balikan na itong ato nga ginambas, kaya ano nila, nagpanukod 10 pesos. Para ang may miyembro nila o makasulod nila magbayad ng 100 may aras ang mamato niya ID. Amo ng ID lang ang ginapakita.
0: Amo na sa ID, Ketor Pan-France, ay way mo na ma, hindi mo ni PVC? Laminated
1: na? Oo, gawin pa laminate lang bala.
0: 10 piso na eh?
1: 10 pesos na. Kaya Ketor Pan-Irvin, ang information na i-provide na sa ato sa otoridad sa kapulisan, may kinatos na nilaan kung ang mga miyembro.
0: Oo.
1: Ang sadra sa lugar.
0: Hindi
1: rin nagalantaw sa karon si Police Master Sergeant Manggana the Third kung ano ang posible nga mga pamaagi balang sa investigation kaya din doon siya makalantaw sa listahan sa natabit ng grupo Katropa Irwin.
0: Pinakabilog mga stream na ang na...
1: Ang solo Katropa Irwin, ano? Hindi lang ginag specify sa ako kung kapin o kung more than 100. Ang nasabit ng mga miyembro sa kininga organisasyon Katropang Irwin. Pero ginatantaw din sa karon na amo gining rason kung nga aging patay ni si Bonifacio na kiniyang asawa nga may lang kinakaluan si Katropang Irwin sa nasabit ng pagpangatake sa sulod sa nilang abalay. Katropang Irwin, gahambal man din si Police Master Sergeant sa Manggana the Third, yun o si Sir Amal, kasi kung limitin mo, gidman, ang nasambit ng grupo. Well, yung confirm ang tatol sa police na kung ano gidman, limitin mo man sila. Every time tunog ko pangayuan sila sa mga dokumento, ba ipakita ako kung nung katropang Irwin. Hindi man sila siling ba lang na doon nagpanunto o nagpamiliki. Pero, kahit ang ilay ang pagpapating sa pangatawo, na sa tiyon na mag-lockdown liwat, basta may ID ka, ipakita mo lang, hindi kaya mabudlayan sa tiyon sa lockdown.
0: Kaya malakdown mo.
1: Kaya malaman ang ilmo yung ano mo nga doob, ilmo balabalasihan. O kung balasihan sa mga otoridad din nga sa tiyon sa lockdown, ipresenta mo ng ID.
0: Katropang France, huwag makabaro kung anong lockdown na yung COVID-19, gamo, or ano ano sa puso?
1: Lockdown, kasi ang lockdown niya natabo sa ito, hindi first time to, COVID-19, ang mutong balasihan. Di mo ginatawag na lockdown to Katropang Irwin. Di may, ano kita ganito? May Sunday lockdown to ganito? nga wala din dyan na any movement during
0: movement Sunday.
1: Wala last pandemic, wala.
0: Mm-hmm.
1: Oo nga, sa tiyon sang adlaw sa Domingo, ya, wala din dyan sang any movement. Tanahan niya mga maligaan, sirado.
0: Mm-hmm.
1: Wala sang may magwa. Wala sang kung ano ang mga sarakyan na may mapagyari unless kung essentials.
0: Oo.
1: No? Well, kaya mo tayo pag-insindi, tayo sa lockdown yung eksperensyahan ka. Kasi, grabe, ito ka pang Erwin, ang epekto man sa pumuluyo.
0: Mm-hmm.
1: And also sa mga negosyo eh, no?
0: Mm-hmm.
1: Okay, galing ka pa pang Erwin, balik kita din eh.
0: Mm-hmm.
1: Amuling investigation sa hindi magalaw na PNP. Amuling ilang ang ginanatawag ng pinaka-rason, no? Sa pagpatay sa kay Bonifacio, ang mismo si Pagkataki ng siyang asawa katropa ng Erwin. But the person of interest, ila pagalang tabon sa posibleng listahan sa ang biktima kung sino to ang mga nalista o nagpamembro sa sining organisasyon katropa ng Erwin.
0: Ito ano rin yung idea yun yung mga katropa branch. Ang idea is Philippine, hindi ko mabasa yun, Philippine Geo Terrorism.
1: Ano siya
0: ba? Oo.
1: Lari na siya, oh.
0: Pero may ngalan din, genuine, wealthy, association, incorporated, membership card. Hindi ko mabasa yung isa. Pero ang nakangalan to sa organization nila is Monarchical Mint, Divine Government. Daw lain ang ngalan, lain man ang ID, pero may tsura daw sa isa daw Queen Tuod ba daw.
1: Okay.
0: Amo ni sang itsura.
1: Association Incorporated ang katapusan, tapos ang wealth.
0: Oh, so association.
1: Divine Wealth Association Philippine. PDPWAI
0: siya eh. Oh, kung nataon mo ang ID, dumapati ka man.
1: Gani man.
0: Okay, may identity, may tsura, may logo, may association, incorporated pa. Huwag ko kabalo kung register niyo sa SEC, ha?
1: Geoterio.
0: Ha? Geoterio. O, tsak
1: to.
0: Geoterio. Ang basa ko, Geoterism. Ngayong glit.
1: Geoterio. Wakasan ang kahirapan, Geoterium ang solusyon.
0: Daw pare-pareho niya sa una katropang France, ah, naglaptama ng mga ID nga.
1: Oo.
0: Ang kwento nila si Imelda Marcos.
1: Gano na ka pa. Wede, ang sa dalam nito may ano sila yung Old English pa niyo.
0: Oo.
1: The abundance of the sea shall be converted unto thee.
0: Ay, okay.
1: May Old English pa rin gamit, oh.
0: Oo.
1: At hindi physical, hindi siya ba lang ang verse out?
0: Oo.
1: Eh, ang Divine World Association Incorporated, Pedro Parvin. Ah, muli siya galing, Philippine Geoterium Divine Wealth Association Incorporated.
0: Oh, Geoterium. Wow.
1: Deuterium.
0: Ano meaning sa deuterium?
1: Arin ko nung katrakarbe, no? Sa 64 Bonifacio Drive, Bonifacio Village, Pasong Tambo, Quezon.
0: Mm-hmm. So may ara sa main office?
1: Tapos may city sec registered number 202-202-0041-271.
0: Oo. Katropang Franz, ang gin-search, gin-pamangkot ko si Google sa deuterium. Ambalya, it's a nucleus contained one of the proton and one of neutron, designated as H2 or D. It has an atomic mass of hindi ko gets mo, making twice as heavy standard hydrogen. Muni?
1: English. Ano ni sa lang?
0: Naglingin pag itang ulo ko. Galingin na ulo ko nga daan ko na ano ni.
1: Ang science.
0: Oh.
1: Because we go on can ano, ang minimum ng
0: country. Oh. Pero ang ID ba na katropang France, nakalaminate lang. Nakalaminate lang ang ID.
1: Oo.
0: Team, may membership ka. Like for example, ang ID mag 30 piso lang be, pa-laminate mo na sa makadto sa kumpanya o sa association ng the rest da. Oh, ti basibla na pag basi may na-scam si Nibla.
1: I don't know what for when, di amo na iguro ng IT. Kalapanan, hindi rin nga meaning, hindi rin yung deryom niya, is ano eh.
0: Mm-hmm.
1: Mostly science, pero ato for when na rin, based na kay BC naman niya.
0: Mm-hmm.
1: Dumay nakita ko din another meaning niya.
0: Mm-hmm. Mera ka muda,
1: be ang share. Ang deryom na word, galing niya sa Greek nga, deuteros mo.
0: Deuteros. Okay.
1: Meaning second.
0: Oho.
1: Kadwa, but most ng mga explanation, more chemistry na eh.
0: Mm.
1: Chemistry na tanan eh. Wala na sa some other meaning. Wala kang parwin yung logistic. Pahingka sana, di sa religion. Or kung ano pa, wala. Wala. So, chemistry na ba? Sayan.
0: Ay, hindi lang ka dayan na yan. Malingin na uro, ulo to niya.
1: Diba, siguro mo din po sitin ko nila eh, kasi buwan lang eh, kaya meaning sang word, root word, Greek word nga jutero, second, no?
0: Oo.
1: Siguro, second eh.
0: Sec.
2: Why?
1: Siguro yung first ko nila to, kasi si Apo, si Apo Lakay.
0: Si Apo Lakay. Basta ah, nag-representar sang jutereum ah.
1: Oo, ano yung ila yung ano, ano, Berwin, kapag siya, sa mga
0: kaklas kaga ka moms na ton bi basta may meaning ka muda pasen para maintindihan taman ni
1: amuga ni
0: mhm
1: iyang lugar ni kato farwin nga reverse ID kung
0: kita out taman ni may sec number basta magkailan tao mga katuro pang France may sec number siya. Kaya kung may sec number siya, it's a registered nga organization sa SEC, SEC Security and Exchange Commission. Pero kung why,
1: may SEC registered number siya.
0: Uy, ala. Mapati, kagit, eh. May SEC registration
1: niya. Sa pasong tamo,
0: uh-huh.
1: May SEC registered number, gani ka na sa RWIM.
0: Oho. May tahos likods ni. Oo.
1: May 15 digit ng number sa SEC number, no?
0: May SEC number sila?
1: Oo, do 15 digits na siya.
0: Oo.
1: Tapos may TIN number man gani?
0: May TIN number man?
1: Oo.
0: Ati ma-dahit-dahit na kung sinong kay TIN na, kay sinong at TIN na?
1: I don't know, kung ano na eh, kung kinita.
0: Oo, bawa.
1: Kung basi palaging gamit na kami na ka-number bala.
0: Gani, basi, pwede ba na may muimuan mo?
1: Bisa may mo may muimuan eh. Yes, correct.
0: Oo.
1: Hindi na may muimuan yan.
0: Pagkatapos pakita to sa mga gusto mga apply mag ano nga amoning amon objective amoning amon nga gusto matabo amoning amon nga organization, we are SEC registered, we have business of business permit, and we have pertinent documents to show that this organization exists. And Queen, sino to ganing Queen?
1: So para kita pagamin ba ano si Tatering. May mga pag-uniya dali ang sec ano yao sec format example sa ilang number.
0: Mm-hmm.
1: Ariyo, for example kay Prof. Erwin, ang pinaka-latest nila during format CS for example na CS 2021
0: -12345.
1: Mm. Oo. 1 2 3 4 5. Yan 'di. Wala na po sa CS 2021 ang may 5 digits nang kita yung nakita. This is the new domestic corporation.